Andende wongwe mampala banumwe nangu tamjei muntu kanamwe yanga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampala baniba lumi ma njagwangwa kuna luti tamjei muntu.

0: ila illa la de chon silde gunku yo ta jirde dagiya Chini ke goga jano ike ka boga lole se sole thiya
1: dilli ki girdi ka miti kina de kada teni iti akdayo
0: se sole jan jamo garacho turo No, ni hojita huro lole. Se sole teya.
1: Sira kevel to ka jarso, jannam pulene harso na diya.
0: Se sole. Buddha neti yo baga. Kan ahiyo daga lole adaro se sole teya
1: wese ka dene hova afena diga gova vor bagiya
0: se sole teya janjamo ori bore hoyi ta dene nore lole sule teya
1: weshir tabaka guje fugus garnita guje war bagiya
0: janjamo galacho

calanda donata arbitro chamando na babo champi pado le mama dano lenga male ko luka uba dana jira kona kucheta chada tamo karena jo serie mantulo jamla ki obo tha ko da jara samne wo da dana chai na daga gatala ko so dana da dana kanje la mara tu matre na de chadur sadur na dana dure na sorie dana jo thyo na shandu wa chai malo na trariya punara ba dana mal ko do jama ko ra ko minne kon te na di bo dalla bolo so kande bachara na bi choka da sore kande dila bana ve to anna wa jana sagna da mo na te pa dana ta wa kasre na go ta bi pa mai dala ka ku chaka mo so kal de ta tu la da mo ta dila pati ta ka ke ta mala dana di ta ka sa mara ke si pina da mo na para bo ta bulwa bo lang go da zadiya dana to le na da bulo ka ka tu na bal mo che dina salwa to sai ke sa onda ya ke ondo karma ma go da bombe na pa da chako dana jala wa ke sa kala koi na gan tu ta mano tu bu me ta o ka se pa ira na na ni gere sai gari ke mare ke la wat antar antira uti ter de se banga sum ya mira para danga ta ta ki sona es da mo to mato ge ga da ja ke mai tu bu she gura ka balia ku che ka na ki lenge ke di di go da mai ya na ga dia go de te me te ko mara ba wa si ge bal ta ka da sa ko ira o li adro she ta ka lo mi ri ka lo ge go ru o li adro wa she ta go da na o ne na di ne ka we to pe ka na mai re silla sa nego dai charma dala me nego dai bolte sama tha ke tasi banagi ba ka ki ji wadi appa bol kana wara ta wachi ga ko chama ke tano atai na kirai na tu pasan na o kata shuba kuma ulai ta bala pa te to nan santa mar to mala kire na kat ka wa paro te dana o banagi ma ka ki ji wadi appa bol kana wara ta wachi ga ko chama ke tano pula sa kada mita aur ja wan de ji gana o shipping ga se na ga simole ga sana paisi jame ko na ga danga ar sa sale na dadai mara el yoga karetan shara na utalai mara el yoga nani ka chi mana o asai na el yoga lega ama ketana o silaza ta maina bolte samada ki o bulai ta urachi a ga